0: Shualo, Mingoa, Dominga, na Radio RTG, na wana ki tsundewe. Mangkia na Shualo, chushinten kuishwe, na ki programa na yalwa. Mangkio yon ha Mingao Isabel Lorenzo. Shuhe, aya, na kio kuichin nun un, na kio kuichin na nandaya, na ki programa na to nyumda. Shuhe, donahaya, nalinaya, Ninti nanke na de waloya na tibio ti nanke na de ana tibio na kiloya chushin nanka will a na kitsun we do na imayuchi na kachin su hichin na kachin matsats an ho nanke hi ni nanke na matsahe shohe do na linaya na daiko Kuenanke, nakuwan unte, do kyo ho, nam yu nakuntuyana kyununta. Hindaya, chikwana lui, tako.
1: Nato, nyonda.
2: Hanzine, chikwana lui, kotnde, ya, de, nyu watse, nan akuliwe na tiyun. Unquit, xin đại duy này nè đạn đây đạn nan nan diệu nè kêu đây mà đây á kết luận nào tóc quạ hà kia đề kia loa ổn đề chỉ còn là hà nào tóc quạ kia đề chỉ còn hà tít oan là
1: nato nhon da
0: mang kia ya na kia loa chỉ son in a na col a comparti Ho puixio tradicional nan an angwe. Kia loa ho lo urde nasin muendaya chukwa na katnan ng kwatsa. Ho mpaiko kui ho nangke na tenda tsa. Namin kui shi se chitsu tsa na nanzin danin tit na nang ho tsa na ki shio wa. Kwa kyo ti ninti na naman kya duya tua daya. Ho man kyo yo. Te kanan su aya. Shio nang ke wa. Kwi nang ke. Na ko kwa ya ha angwe. Na ki nung chu nung wei.

0: Nhenza ya na kyo kwichin capsula. Shuhe linaya. Hot o nash wa namakicho. Kwi creencia na nunchu naya hungwe. Na de na naya na tibiotina tom a. Na shuhe nanda watsua na ki nunchu naya. Te went de na creencia wa nzu toa. Kali naya dentaya. Da ho a ho creencia va na kionta kalholo kiola na ki radio na yeloa na to nyonda na ki hunchu hungue na Costa Chica na Guerrero de Oaxaca. Nto nam an angwe mangyuyo na nunchu naya mayuchinan ko creencia na nyu na kui kui hong shohe le naya na kiolo na shua na makicho do tian un shua na konto ya he denen an hien na telyu denen an naya na mangyu shua hua na ho asha akwis ku na dini de wi pa ash yu ahot mesina na a escondije doa a chonda nan de tindije chokui wechu de chu shua wan kia cho dona chon tenza chakwe na ho makakan gyo matza ninti na chushina matza ku chonda wanda nde ninza na matzinta shetziki kolimiung shetziki cho na makish wahu ho na nayan angwehe na kolilui nan ha nuts a chokui tzampwe Shoni shekishwang hi aichon manna tiani nan tuishwa chushina kondo ya hocho a enten yo yo anante na ho nana ho nama namakakangyo ana machiuni na kilia ana mat ho namatsano dai na kilia donda tit mani choni dia men kuit nana ho shetsana se hondo ya na atsana dini do with me Only can wait at an dini chot needs school and dini. So, I know at the queen yan that's in the lana him than a makish wahoo. Hoskun de him wait that's in the chohe. And so he only tell oo namat twish wan an an. Loa na hona colue na kin hunchu nyan hunwe. Loa shat at nahi, school dini, let kiaku shapo. Na hoo namande shat at na. De hecho, na makisho anga ni un shapo anzo kwa ya tsia na kyo shapo wa na shapo wa na ndae ndaha. Ho ni cho ndae shapo na sku ndihe. Ho ni ngan hon cho he. Di cho na matza ni ti na matza. Chako chuku cho chui u cho ndahu ndo na ti ndi. He he, do na nanko ti he. Na tziki cho ana. Miu ba tziki cho na makisho wa hon. Ntsuwa na naya. Ntsuwa. Do mi uchi nan tko. Tzitso ni ino. Creencia mai na nyu na ki nun chu na yan hungwe do nan a an a na ko le yu ni ho creencia mai de ni na na ya na sho he na cha ku ko le yu a sha chu na cho na ma ni na ho ma tio ma na ba cho la na si a sha chu na ni na cho na na ma bi mi o tsu ki ma de ma ba la na si de la ha na ngwe na ko le yu ya ho o na de na na ya na ti bio cha ku en wa shwa Te wen daya na creencia main suya canal maya den daya shoni na wen noa generación do generación
1: te chul aya na tsaya oa main wi son te tana te chul aya na tsaya
2: oa na to nyonda
0: le toya creencia na nange hua matsinaya Na miuchinan ko nunchu naya nungwe. Nto na teninitsu tzitzon in historia mi. Costumbre. Nto creencia. Kialwayo na konteyo ha. Mangyo kanal wat daya tzitzon in costumbre mi. Nto creencia na nunchu nungwe.

0: de tu nan kina batombol ho wen ancho un minuto nan kina batombol ho wen ancho un minuto nanayan de tindon de tindon de tindon tsayan naya namats ya mats ya mats ya mats yangin un minuto wanang ayana kilom na kotsaya kya uhayo titsun ilo na ayona kyola ten kuishwe manti mangyo na wa ku information mayo china nta ya na kuenta titsun ilo o na tiempo mi tiempo andalwa mangyo yo na ya yo shohe do sholoha sholohando shohe na mi china tionda lwa loha ndi to tionda lwa na he ma ku chikun di na aya kolwen ana mangyo ti nan ana na kolit na ho na kolit na angwan da lwa at nan da lwa ho na kolwen na na chum ho shohe ma tsa ku ho kui matza forma kui tormenta tropical ho numero 18 na ho nan to na un mai chinan ki onda lo do nan ki onda lo ho manti asana una pha kun ta ti kha kun ta ti kha na mang ki unan da lo ya mai china ku ndi wa da asana pha na to he wa da nan ya na me te ki on ya tsana wa ku ti chu mang wen no to tsan ti to ha tsan da na kon ho kun ta ho ta man ti ku kel ho a ku ken u mangyo na kwenta tinsa ya kwenta tinsa no mantina ke kwenta na ho tson ino in ho information al inti ana mangyo ti mangyo shwa kana hana ngush ala na chushina kolwa ana na na mangyo ti na chon in ti han na ngyo nda lwa ho mangyo ka ngush aya ahon tsa do na ket ketini ashana utsu na tengwin kan hen da lwa mo china kwindi kwa manti na yana ho ngkha loi ku refugio na kanuti na wa na kit sun do na una kweno na mo china huza tel hits an chiku anang we no tsa te ha wa na kyo nda lwa mai hi na ti kun khelo he ne na shan den kwa ku chi information na kunta o na mo tsin kunta protection civil manti na ko na kolindi na chiku anang wa shwe wa ntsa ya ku korte mel kwanta ya
1: RTG 1100 AM.
2: En esta tierra no hay quien se resista a esto.